0: Barani kovesera radio tukubukira ifi ya sene na mpangwa za ino provincia ya Sofala mbwanya mwakutoma lekatu kupaseni mwanchigwago nubangana kuti provincia tuini ya Sofala kupetu kwa sumana yale mbera kumalira kwa antu awiri ipionsene ndi na tangwe ya wadua kumalira kwe kwa soseka na tangwe ya wadua vesera radio kwa antu nubangana kuti antu awiri amalira kumapetu kwa sumana anangwa kuwa zik na tangwe ya pidengwa piwiri pidele mbera kumapetu kwa sumana muzinda ubera mprovincia ya Sofala Zenezo vesera radio zinazijiri mpangwa zatu ini zinanga Dine nishukari majabe ndiri na Karla Kumbi kumichini Dine pabodzi Titome na mpangwa zakulunguti Mwapeto kwa sumana vesera radio Antu wawiri Amwalira mbonyi kwachi Tangu na chitanewa amwalire Ndi wadwa Mpangwa zenezo na nzatu luishita yadu
1: Provincia ya Sofala ndi udalembera kumala kweno sumana mseru ya antu hairi adamwalira pa kumala kumwa pintu pia kulezeresa. Kulongira miseru udalembero apano pa nzinda wabera na unangu udalembero ndi stritu nyamatanda pa ontho pia unseni ipi ndi tangu ya kumwa maka pintu pia kulezeresa kulongira nipa. Ninge kulongu da kita kandiveri wa polishi ya muna unsofala mbu ya onori ushimbu ati Mbozi ndi mamuna mkulu wa pia kama kumatatu na pinomwe pia kubalwa huku amwa mpaka kufa panyumba baje. Unangu ndi mai. Wa pia kama kumatandatu na piri pia kubalwa. Takuti manungwao agumanika nsanga. Pabasa de kitu na polisha. Pabozi penye na ale na salakana mabasa ungumi. Ati iyo akuipata basa mbo ipenseno kupangizira ama akumwa pindu pia kulizirisa.
2: Nos três casos de corpos sem sinais de vida que foram encontrados, dois deles têm a ver com intoxicação alcoólica. Nisso queremos apelar aos nossos cidadãos para que evitem o excesso de bebida.
1: Munon província só fala, tina kupangana kuti anu hatatu amalira. Airi amalira na tango kumwa pindu pia kulizeresa makamaka nipa mpaka kufa. Titangu nifu tukufuna iru za mbumba kuti chiti gashu gashu panzizu nenda ukamwa. Makamaka chakuchena na kuta zinja ngenda kamwa pino ngenda pampeta asamwa chakuchena pino pia kumwa pina konda zwika kuna bulukao. Pondo mizizi unangu pia kumwa pina zwefu ipi pisa patiswa basa pino pisa sasanyirwa mbo tu zire zina konda zwika. Pondo iu ando nakita pia kumwa ningana pepe kabi pima ta ndida wa pia kule zire saa. Na ipyo, ifipanu tilikugumanika nsiku zinu tida zuzumika. Na kuti ando zinja lukumalira. Anangu nga malakumwa sasa malisira kufa. Pia unseni ipi pinandawa na kumwa pindu pia kule zire saa.
2: Este, o corpo foi submetido assim a uma perícia médico legal, onde constatou-se que tratou-se de morte súbita.
1: Tinaku pangani pondu kuti panu panzinda wabera. Mwana mpali mbozi wapiaka maku mairi na pishiano. Ndi adamwalira nyumba mwachi pakuti mpaka na chino kabizui kampianchi perekitisa kutie amwalire. Kandivere wa komando ya polisha munu Sofala. Honori ushimbo.
0: Ndife nyumbe mpepe mso provinsia ya Sofala kumaza mpangwa zatu nindzidzi wa kuzonsene za mumpu. Kudembuka na kulipwa kwa kubiri ile ya pambale. Pontu na kudembuka na kupereka kubiri ya ali ya nyakwenda. Pontu na nyatwa za kukonda pangisa mwadili mwene chizu pabasi. Ndi pizindikiro pedolongwa na apfunzisi munu Sofala. Pakuviwa na tangwa nsiku kumina zwiri za ntanda ino. Ntsiku ikulu kule apfunzisi munu Mosambiki. Iwalonga kuti ndi nyatwa zizinchi. Zinachita kuti mabasawa pansiku na ntsiku. Wakone kufamba ni ngamu mwakufunika. Nduli mwapizinchi. Pia kutsalaka na tangwe iya basa. Apfunzisi munu Sofala. Akutonyambo ninga pontu kukonda kutsalaka na udidi. Kwa hiyo, ipi pisachita kuti mkonda apfunzisi. Akonde kukhala ninga anthu ale kulemedzwa. Zakumalisa pisa pitatu mbalo mwagorongoza ndipida mala kutambira maphaso akuphatisa basa mataka. Ipi, pia malalungamiswa na kulemberwa pontu. Mpugwandwa ndida, pisa pinongefi, bukira pa ale na phatisa basa mataka. Tikulonga pisa pia Nyandemba, Tsaka na Tazaronda. Umu ni mwone kuti utongi. Ndiwalichita nzeruzeza kumala kutsalakana. Mbutu zili za kufunika tuwela kuti mbumba igumanyi mwadidi mwene mataka mbapadisa basa. muxadori mbwana mbatichita gorongoza mbuya Pedro Musenge alonga kuti ndzidzuno pisa ipi ndipo pidamala thonywa kwera kuti piphatise basa mbuto zina zilongefu khundikhundi pakutsalakana udidi wa munsitu na ulonseno didi unayo tera kuti athambaluse pisa pyawo. Radio Mosambiki muno munzinda wa Beira tirikumwadza mphangwa zathu talonga kuti anthu awiri amwalira anangu awiri akuwazika kuti bwana mudzaone na thangwa pedengwa piwiri pontho pidaoneka kumapeto pasumana muno munzinda wa Beira province ya Sofala mphangwa zenezo na nzathu Luis Tayado Vasco.
1: Anthu awiri amwalira na anangu awiri aphekeka pikulu kwa kamwe na thangwa ya uxumaxu uwiri udaoneka kumala kwenu sumana pano pa nzinda wa Beira. Uxumaxu wakutoma waoneka pa nseu ukulu wa kitandatu pachisa cha vaji likitisa kuti motokala nkulu uzadime munthu wapyaka mako maxano pyakubawa mpaka mwalira. Iye adamwalira akasaka pakira motokala uku motokala ukafamba mbwenye pakukhonda ona maroda azamalisira phuluzika mbagwa uku motokala mbuzapita na pazulupachi mbuzamfinya mpaka kufa ninga kulongoda kita kandivero wa polisia mbuya Marito Peralto.
3: O auto pesado de mercadoria, articulado da marca Freightline, circulava naquela artéria, que na altura era conduzido por um cidadão de 45 anos de idade, atropelou um cidadão chegado no local do sinistro, o peão, por sinal.
1: Um rongera motocal a um culo, um aqui dentro de Freightline. Ponto, roca, gumanica, batequenha, mundo para pegar mal com manai na pichano, pecubalua. Ia de manzati. Mbwenye kuoneka kwa uxumaxu lithangwa kuti uyu adamwalira wapyaka mako maxano akaenda pepale kapemba mapaso mbwenye pakukwira motokala uku motokala mbukafamba mtekenye adamona tayo akafamba mbwenye iye azapakira mbaphuluzika na kuti akatekenye adamona azapita pazulubachi pakumala kubwa kwachi iye azamwalira pepale. Uxumaxu wachiri waoneka wakitisa kuti motokala miminyane na nidududu pontho mbaza mwalira mai wapyaka mako mairi na pinome pakubawa na anangu awiri adaphekeka. Pyonsene nkhupangizira kuti udakitisa kuti uxumaxu nkhuoneke nkhukhonda famba ninga munafunika munsewu pakati pa uli akatekenya motokala nkulu.
3: Tivemos outro caso, foi choque entre carro e ciclomotores, foram dois ciclomotores. O veículo pesado de mercadoria articulado da marca FAO, na altura era conduzido por um cidadão não identificado, porque o mesmo, após o sinistro, abandonou o local, com os sinistrados a padecer de ajuda.
1: Tuna kupangani kuti ndi uxumaxu daoneka kala kubimana kwa motokala nkulu na ndududu. Pyonseni ipi pyaoneka kuti nzizi uno uli akatekenya motokala nkhabizuika kuna iye athawa. Athawa siya motokala pepali anthu adamala phekeka adaphezwa tayo. Pyonseni ipi pyaoneka na kuti mbozi akafamba mwadidi mwene tayo akafamba pa mkono udakhonda khala wachi. Sikitisa kuti midududu miri menyane uku uxumaxu waoneka. Fala yakandivero wa polisia muno usofala Marito Peralto mbakalonga thangwi ya kumwalira kumala kwenu sumana kwa anthu airi na thangwi ya uxumaxu munsewo.
0: Basi Vesera Radio tafika kumapeto mphangwa zathu zalero zalonga thangwi yakumwalira kwa anthu anangu awiri na thangwi pidengu anangu awiri amwalira thangwi ya bwabwa. Pyonsene pichitika muno mu mzinda wa Beira kumapeto kwa sumana. Ine dzinanga ndineni Xukadi Mwaxape kumichinda patira na Karla Kumbi salani mwadidi.
4: Mphangwa za Nsofala.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
7: Guarani, Gombuia, Muritani.
8: Guarani, Tereza. E não vai não ter um adidi?
7: Hã?
8: apuliwa lero na kuona kumero kakamwe.
7: Nda kumero ande mbuya. Ndi thangwe yanu. Mapikiro kweneko kunyumba limwadidi kakamwe na mapikiro anu.
8: Ah, pia kwa makufa penepio. Apo bali yako kumerwa?
7: Ubali wangu uli kusimba. Kalene tikadya nkuku na nyama za madzi pantsiku ya phando.
8: Aha.
7: Mbwenye ndafunza na mbuye kuti mpya kukwanisika chita mapikiro adidi na pia kuja penepi mizizi onsene.
8: Ndi. Wanga kufunika. Wakhala na mpole mpole onsene pa mafunzisiro anga.
7: Ndimo. Na pangono pisa kwanisefe. Tinagula pindi za nkuku peno baka yao. Panangu kabodzi pasumana.
8: Tereza penu pipingono mpikulu. Penepi pinapeza ubali wako kala kuwanga. Wandu na ungumi.
7: Ndi momwene mbuya. Lero ndinachita mapikiro ale abaka yao danifunjisemu.
8: Shi, uchili kukumbukira mapikiro aneo, Tereza?
7: Ndi momwene. Nkugwanda sabola, aju na matimati. Ika mafuta pangono, vundula vundula na umpole mpole, mpaka kalansusi.
8: Ndi momwene.
7: Bulika pepo, ika madzi baka yao tuwera bulusa nyamfu.
8: Ande.
7: Ungamala, ika nchikarangu. Buvundula pangono, gopesera tezeka. Buluka pepo, pika mafalinga na masamba mangasi tuwera kuja nao. Simo tae mbuya.
8: Ndipane epe Tereza. Mbapo ndisazi wako kuna funeni kuja lero.
9: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukodanesa. Kwanto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
6: Paisapo, paisvida.
4: Itanto mu.
6: Paisvida, paisapo, paisvida.
10: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbiani binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiangi vile chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindi vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazako mkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kwa di mwepai, longani chakumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My sabo, my vida.
4: Itanto amu.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: A Universidade Católica de Moçambique informa que estão abertas as inscrições.

0: sara kufunika mwenyekiro tikugumanika pano pamurasa Nyarugwe distritu ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kuti tiziwe chamaso pandima ya mabasa ulime makauno TV nkhomu za maso pankulu mwenyekiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndi Carlos Pedro
0: ndi munkhalwa kuno Nyarugwe
1: ndi nkhalwa kuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno akufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibu sapinthu maningi nada ya kishtawa yanji ya dzuwa ndiponji anthu ndidzino pana kupandira kwenda mmansuwa akurashikari kati pribenisho tinachigwanda tani chaka kazimba kwenda nangwa kwenda mabambaya mona manadike tentari kati panangu mulungu anatipeza munjira zinangu
0: nkulunga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kupfumba pang'ono tai
1: madzi adembuka puliki nthali adzwale fifi pano dapfumba mulungu akutoma ali madzi akutoma ali ndipo ja anthu adzala maona pakudzwa panthu pale aelekelera palanda za mamanga zili kufikambo sezi kati ni buki nzeti pazabusa dzuwa dzuwa karagadi mei matema manga uma umbe uli uma mei agora mais tarde pinthu pidwe mauma tipadzamenya mulungu uje madzi amphamvu kati anthu kati sifosi kati madzi anewa tivumbira nthanwiri na umera athule poda kutipedza maonano pano pa murasa Nyarugwe anthu asalima kulima kwa iwo asamenya kumida pano kapita njadi kwa manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali mali
0: tepa musapandira kwenda nsuwa kwenda kasaka
1: mwadidi chi mnanemwe jisa chino azinja mumuli mwafika nsuwa mumuli mnanyisa kati chako mkeisu anthu azinda kulimbana na mabandi mumuli mabandi mitete kati pimene chutwire mbo mumuli muntota muli tipasika masamba mona anu pyamanga tukika kupulanta limbo kati panango kufuna kwa iye mwini wanangu natipedzambo verdade
0: tepa uno ndinthanda ino ndinthanda ya khoni basa inachitwa dzidzino nsuwa muli njanji
1: dzidzino wa khoni anthu akulima kadza mabande padzama pyamanga anangu akudwala fizhau nyemba unyomonyomo ne matanga kweke ndi pinachitefu muli na dzidzino wa khoni uno
0: Mkonga kuti ntota ulimo pang'ono.
1: Ntota magowa. Mule kati ndulu mukajua chintu mumuli tai. Na kuma kwa uyu muli. Anthu kutira muli muntota.
0: Apo kuno kuna pina limwe kuno murasa mpyanje nanji.
1: Mapya manga. Mashweri. Mpunga. Na unyomunyomo wa muli uyu. Nyemba za murasa salimba muno. Salimwa kuno. Mbweti. Fijao. Maonano.
0: Apo kulima kuna chitemwe musapedzekana pe kuenda kapedzengeza kuti mukhale mbona chopwa mborosa panango mpisamalirambo mchikalango basi
1: sapedzekana apyo pedzekana apyo ndipo yanganani madzi mbatweza mwadidi tisadzwala jirijili madzi mbatweza mwadidi tingadzwala unyomunyomwatu monga mapemanga tingaphatamba kwantidati sakwanisa gulisa tinga gulisa mitsare shtari gulisa mitre shtari kumidya kwasa kuja fana kati tondipondo mphambi nangu tiphandi pinangu tisagulisa pheza mbwana mmaxikola matrikula uniforme maonani pisatipheza pepire anga chaka chino kodi pyanesa example mwana angati akufunza desma example nona uniforme nona alizanga pasapra desma kusiwa nole tenga uzariwu ngwa desma primera maonano agora tukupiona kati pepiri mikazinere chakachini padidudumesa maningi idipusa anthu adzabuka kalonga na diretor kati muti pasembu tempo pang'ono panangu nyomonyomo na chitefu tinadzapiona panangu pidinyero pang'ono tikwazipagira mpangale mbu mauniforme awa puliki nthaziri madiretor akhari yaiciri kulonga kati wana uniforme muntu fungula xikola safunika diretament kati muntu akhali nanji na uniforme
0: anyakusa uniforme akathamangiswa
1: thamangiswa nkhabe soki iwo adathamangisa tai soki ayi planifikari iwonere kalonga ti chi chaka nchaseke fituli kunodi tisapasa sadzaraula ndife akora tingathamangise fitukona takhineni temperatura athu imene yakhalira tiapaseni chance panango nyomonyomo na chitapa iwawo na mai wawo una pesa kwa gulia uniform kwa tama zita mangsa mundu nati
0: mwene
1: hey, verdade
0: apo ndiye tani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo mazi angadimbuka na kufumba
1: exactly.
0: Ndiye tani pifuye kuno musakwanisa kufuya tuwela pezera uli minu ajitema
1: tisafuya mbuzi safuya ngombe nkumba nkuku mabata maona anu example nzizuno na kuchichila kwa hivu kwa soa kumida. Unangwa na mbuzi acha sagulisa. Mkwana mbenda mbu kulembo. Kati adaprofita limbu. Example pana mazona na ngombo. Profita limbu pangono. Mteka gula panangu guloni. Nipo sakuja. Kati tikalili panangu. Mlungu anatipasa tani. Madra anabwera tani. Na pina chitefi. Ndanda wakono.
0: Apo kufuya kuna chitemwe muna antu anya upata mabasa mabasa agrikultura mateki kukutana kupezani
1: alipo
0: asabu era kuzaka ufunzi sani
1: asabu atifundisa kati mungu na chifuji ritepa tepa mateki mutamangu bubuli kuna ife ife zita chitenshi tratamento example kuna ntenda nangu na chemila chutukwa kati mchuzungu chutukwa nitani
0: Newcastle
1: exactamente. Asabwa sanji sao zao asalasa zinkuku zile ngati bi animali bila ngombo ngize mbuzi ngomba asatipedza iwa ma technical agriculture so ki ndi matindire mbangabwera kangati munthu angaenda ku hospitali kwekulu salasa ndi sao panangu sapaswa ntenda na vive complimentu zacho keke machi sempre ngati wa dictionary ngati ukhaluira usadzaenda meme ngati vati sia everdad
0: apo mabasa ulimi musa gawizwa mbeu panango musa wanzira mweka musa pambula mweka pa kusinanga pa kukotola kuti ish mbatije kundishi mbatigulisa inango tikoi mbeu panango musa tambiriswa mbeu na utongi ndiye tani
1: exactamente tinga kolola tisakoya mbeu mbeu ya kukoya ife makampuneji panaikefi pale isa kumpiriri manengi tai pasabara mabishu nangu anje mela pinzo vili vya kumuluka mpuluka vili agora utongi governo asajachite that angona kati tempu ya fika kati antu haliduzufu na tantufu na dhala asabwele sa unyomunyomu ambeo mapemanga nyemba batipasa kati tipidzere mbe watu kakoyefio
0: apo mbewe ne inagwa wizemu inapaswe muna utongi. Isa kambo mbeo ya didi. Panango munga juala nkabi mera pia masu. Nkabi pukira pia masu. Ndieta.
1: Nja didi. Kuna mapemanga songa kati tumanzi. Nizembo pa tumanzi vale. Songa tindi pia mangambi. Buzi mwe kati unga juala. Durante dos mezi. Alguns dias.
0: Unaiganikira.
1: Unaiganikira kati vandi. Natafuna. Kuna mbeo inango maji ya guvernovita ya tu makolo na chimila kati ya makolo funatukona panangu na 3 meze akura tukona kati inatipase uboma ya isatipeza imbora kati tisaika ya tuili ya makolo inere mtisaikambo maparasela nango tisakangazambo kujambo na mbeo ineda itipase usangata ni mbeo kati isatipeza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zano zinaimwe, ninganya kulima. Mpianji penafunikira tuwela kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa ndi sogolu kunu. Zemplo, longa piaka pendulumu guverno, abwelesa matartore. Pukona anu, matartore, pakwelesa pasu kuta akatamilisa ntonseni taimu. Akila kutamilisa taimu. Akandaka pasambu anu hale, maagrikulturi mbwa kulwa kulumbu kata nampatamba kwa ntidadi. Gwara ngalo kutirambla nga nshukudu kako. Usinambwa longa nawa nale. Katwani na gitara yanga kondi na mewa nga gitara uku. Peleka piu yako, pishukudu piyako pire. Meleka kukura vileri mubi, munda mwako. Mwona.
0: Apo nkufeka kutema basana nga akuli mawa. Alipo mundu nga kanadinyeru. Alipo matrakta, anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Kwa kote kwanisa kulimisa?
1: Exactamente. Pilipodi pepi.
0: Mitombo ya kutirira na ulimi ndia tani?
1: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na jimila kuvista kule. Kwa kere tipu ya ntombo ya kumatiri bishu zile. isagumanika soki isapemba dinheiro isapemba dinheiro cada frasco kwa sagulisa preço ili consoante mpambu ya ntombe na mala sene kwa gula mkulu kunja kuli vena sasa gula kunja katipipita nembo nanji na wima santa vaomba na matayombu kunja kule chakachiri atipeza jirijili kulonga mundu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitaris agora essa está balanço cada guitarra sabe tá quantos quilos antes da jerigeli agora está balanço dele o kenda capacha bolembo zina depois monga madrala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao gati o dinheiro dos encabe gatu awen asa buera bakugulani na gatu aí mana fazendo quando se pega antes nyangfazanga za mangawa usenda ka gulisira onga gulisira kule iwa sagbanda kwa swanti kilu sida kwa tewe and boshi duresto mba kudivulveri njiru zako mba kwasira njiru zako mashita mbela isa kalaibu zeni ya kozo ya kompra sukuti katuwa kwa kule mida kwa tewe mbeu wa anandugula barato nkabi ngati kilu ya shirishiri ndi sumpenta nivi nkabi kwa longa ifana gula natinda pili kwa kwa mbeu zato nkabi asa gulamu na pelesunemu kati ndi sumpenta idiposhi unashita matematika iu anta sato kwa tambeo utasa wapangalatu. Kili fano ya jirijili ya mnyomu na kwa temu, ndi tantu shmitigaishi. Angora pa tantu shmitigaishi, iu nga guliso. Na chita matematika nga tuparangu wa kusigirisa kaku mbozi, wapata parangu ma jinyo wako. Sa chita matematika, kadipe papa mbani kukua deveri kontanji. Konta kuti. Podo nga tinghabi zio weo sapangamu zako. Inda kwa 2 kilo, ou 3 kilo. Agora cada quilo ia cobrar na 50 conto, mas na cadeira nem fanga na tuyo. E depois, já que não é pesado, ainda me atanto. Agora, já na guarda contante, a não panga, 150. E o Sazua já dinheiro zanga já, na tabela conta cuti. Mona.
0: De momento. É verdade. Apo, imo musalima na tractor, panango na pads?
1: Tractor, se depender com a quaco mundo. Ungoona kati nipano makitari yanga wa ndekene nene tapikuwa nisatai kuseta kalonga na matarto na nolongene awa majisafunika maningi ni verdadi yako neka chita udrabao katuwa mundilimire dipoji ninga uyu nata kubuzira njinyoru ingwandu se kupitue zatai pisakala pia uipa mkona na gora nao ngati unadinyoru presenti kusapreka kada gitari yu ina preswatch, unkwartu na preswatch, konsuanti kusapreka, papanga dia, kati dia shishi, peripatari na polibukani time, za kwa tartona, motu na hii mesh santi kenyo, mwenda teku munda. Itipoja, andi kwa sarikuwa narasa kushipilika rinitu. Ngati munda muna pichicha mukabusi. Sinao muna shtragarinji, mapazali. Mwana anu, kushipilika rini, gede, agora ungajita proposto, sebu sama picha ukeke nibwera tratore milima sukazu stragariki na chicha hiyo natoma responsibility kulikia kuvizari kali exactamente
0: munapeka pingasi mba mchita mabasa ulimi
1: example monga kuno mapaka mzinji soki anthu pankhondo apa adathawa amenaka kala ku Malawi kona mongeni tatava nantu wanango tatava kumalawi tatamala nkondo tatabule fumuno butufunda ripondo kukonano tema matema ngati minda poti kapata chata maladza sezano chimalawi tabule fita matema matema tanitani sempre wa piaka pe msizinjibeni deja 94 te agora
0: apo nakulima kuna chitemwe anano mwakwanisa kwa chitiranji kukira pamphamvu ya mphadza
1: kulima kuna chiteni ana aine ndikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ndikumisari kuruniso ndina mwanangu wa sexta ndina mwanangu wa desma ndina mwanangu wa desma primera ndina mwananga kati amalisa jakuta dojano alimudzu munu tentari bidinyeru tantano mavaga wa chinchino safunika dinyero mona safunika dinyero achita malisa desma segunda tipo chintar tindar tepa maforma sao chinchino nga musadzi wa kale ah bafunika dinyero se dinyero tai la usazungulira mukona anu agora safunika maningi uma i governo ah ati vire mbunsisi nkani mbuya matrikula kwa kuku yuko kuma kuforma sao ko ah matrikula sadza menyina tumwintu mali monge ndipanga ndini mulimi sadza kubentare tai agora mwana sakala sapilishukari ana mwana kati wa malisa alimudzi muno mukona anu agora dinyeri ndisinayo tai panangu ndinana mungeze mbana ngwe ndinana anai ane usha da malisa ngwenja ngandapuma sida puma seta ndi kama social tarimbo api anangu awa agora pika kambo normal tiba pisati pedza e verdade
0: apo pauli me una chitemwe na kufuya pangono musakwani sampo kuja mwadidi twera kuti mukhale na ungume wa maso panangu musapigulisa pensene
1: kulisa pensene ngani kabe kulisa pensene penu ate pana kulisef nguchechelwa example saona kwantidadi da menyeo kadano monano ungona kwantidadi da menyeo ya kumida kati madza ti pedzambu boi chaka cha terambu bo kusachita orsamento kati kumideshi para kuja kumideshi pintipi ti gulise ti prepararisi mundatu na matrakita durechito mbuishi panyumba pani famanga mudziwa nga mabasa ngabe ya kunchina parangu sakalambe busabao mukona anu tisachita divizao pintipi agora nga kambia kuchepa satuweza kati konsumu zati sadza limbana nanji sadza kama sososu na pifuyo kushikola kono kufunika tepa tepa patani mkuku yo mungulisi kati mkapele kuhuja ni kufuna chita propa nga msadzwa kari sapagali dinyero kulisani bata ushu mkona anu
0: imwe muna minta minga sikunu kumurasa
1: hii ni kumurasa kono njina minta mitatu miwiri ya mpunga miiri ya mapia manga, disculpe, paridamu. Miiri ya mapia manga, mkona anu, ndina munda obozo, so kinsekanji, jizili basi.
0: Yonseni hili, pano panango unsua?
1: Yonseni, minde hili pano. Nsua, napemu nsua, mpwenda kati... Sakala kati antu chakati chonse asenda constantemente mamuli ka limanzuwa muli lai. Puliku segundu.
0: Tangone
1: kati minenda antu nsuwa muli mukona anu. Kulima kuna kakwa gondi na mvu?
0: Pianensa.
1: Pianensa lai. Agora mwone kambu juu ntendero wa didi antu nsuwa mula sa nyeza movi lai. Mlima tepa wakotoka wabulambu muzu munombo jishika sarimbo. Mukona anu. Zua doka kugonambo mwa didi. Agora kuna pemu kulima kwa nsuwa muli. Kwa kumasiku antu wasagona tae, tangu banji, wani nazi mvu. Mvu, muna sabu wataja pontu anji, mapia maangali. Agora unagona, timizu kumenya lata ji, timizu kuzondari munda ji. Nukwanya atwa. Soki na chirala, pananyatwa ndipa nakuja.
0: Apo kulima kuna chitemu mindene mitatu, musalima mweka, panango maya sa kupeza nimbu.
1: Ndinangazi. Iwa anawa, sanipeza mbu. Tanangu nukwana kuna mshikulu, nisapitambu mwemu. Tazinangombe nukwana kanda kusukulimu kumida kwa ntidade. Kumidanga ntondo yu sanipeza mwupi. Mwondo mwapale zangaba. So angaya ndone mbu nima nditepa tepa tepa. Mwa kanipeze mmatanyu mangasi. Tima na sajitefe.
0: Apo muna mafaranchi kukuli anzano anya kuli manzano. Tuwela kuti paza ikuwa nisi kukufumi sana.
1: Mafaramba. Na mpuri katifanti foki. Tikalinga nganga na kulima pia nsene na bidzwa mbani mweni mulungu ndana na bidzwa pipi pepe na bodi foka twacha kachino wa ndashumbari sina limavi tai unajanji ja ngwanga twa nalimavi tai ndio ndondo hawa katasadza kanyenye mina minda zao baba kwa boma ngakupata pa kumanga babisa ngaja boso usonga boma ya dawa inkwa ndwa kudawa mbani ndiwa muntu wanga msadziwa pana kala muntu sasemba nkazi nkazi ngane sana sina kantreka kwao kati nada maya nende kuvira nawo nzero zao di nende kusema
0: Ndimo mwene. Apo kuno musaberana ulimi?
1: Mambava. Mambava lipo. Mambava sana ngefa mauya anakwenda kwenda kumunda kati wa nzembe nakuchaka chini anthu ashumbari. Maona ana foleni. Ba. Mulungu uyu madzi kachino azituweza nanti. Ah ini mphabe. Kabi tamkuna chitam sangamba kati ndichite magomo. Kulimana muna segunda epoka nkhabe kati poti ndaluza kakwini agora nzako ya nzako akutindira pali kati mulungu ndione mbuni wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala chance miami mukona ndukambera nza kambera kumosikwa kambera ungaphatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azali ndikati ufamba ngati tepa panangu wati wangu basi tepa ngati nini mm. Oh waona pili panangu ati chipo sababu pia ndikudabwisa
0: susudeo
1: na pia susudeo wa ufamba na njinga tepa wa dimamuntu te pale panafamba nantu na njinga pala dimamuntu agora ndiza susudeo ne agora kusiana ngati chintu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishi shishi
0: patisana manjako
1: patisana manjako kati wa ngabi pintu walibikantu kwa ripoti nsima ngabi kore agora pepiri pisawu imenkunango saza kaliaro nangu mapato ya majumba chimomuli agora songa chingabi nimbano kutoma kweni vitantani kadi kutoma kweni mbu iwe mukana kula chine buka kunyumba kwako na mosiku anthu magona lokuti no saka pateni
0: sinzero
1: dai nkulodwa kweko ngabi songa tingabi ndumba veni
0: peto makali chiteka kuno mumpata mbava muenda kapindu kwana muenda na kwa nyakutonga
1: manjala njipa
0: anyakutonga sachitatani
1: Ayotonga sechitatani. Ungampada kwa yada kwa yakutonga. Primero, sapaswa chilango. Kwa chilango pale. Samba nzomile kwa pangono. Wata mitula kwa betu kwa pangono. Pangono. Uzunguli chisa anta kuzwe katua. Anatimalia betu ngupi? Ndush. Dipoji. Muza pangzana ya kati iwi pide chitu pepi. Tepa kwenye zaratani. Majipepa shia kumbukira banchi. Pakubukira pa kusofiri sima nungu wako.
0: Kutsuka nsolo.
1: Kutsuka nsolo. Anasia nguwakuna kutsuka nsolo. Mkona mwamila kureji mwintu male. Mpendesa kwa mpapulisa kule. Pankupapule. Nachita vila tantano. Unangu wangka kufesera. Aso wangati. Ii nkabi. Ndona zani kutuabu sanchi. Manungu wanga. Angola unangu wati manungu jaa. Zulila kali. Kwa zunoe ya sasa ngati ndiabitu. Nali ndiano yungati. Boma ngatopa nao.
0: Ndi artista.
1: Saa kwata mbaya kapitisa nkajabosu. Wano upasea nzaku tempu. Verdade.
0: Muna mafala kumalisa?
1: Mafala kumalisa nupeleka obrigado maningi. Imu natipaja basa Red Musambiki. Katileri ndakomerwa. Kuchenza na imwe. Kusaka dzua pia nchisa matu. Nala onsena ananivesera. Mwento obrigado.
0: Takuta na FNM Radio Mozambique takuta na kutitambira kule chitemu pano pa Murasa Nyarugwe kubulikira district ya Khaya tinati tionani pontho nsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na phemanga kuno na kutipadza kuno isalimwadi

0: Lero Pairofino mulikuonana na anthu ankati maziko Mosambiki mwe mpugumanika kunterero kwa provinsia Sofala na basenangu da paswemo na utongi ya kukhala nkadamo wa posto administrativo ya Gonda. Mapata piaka muchiri Gonda kode kuverana na mbumba kuverana na asapanda fumo sipinthu pekunesa taifu na cheza na mbumba mizizi ningaino ya kumalisira.
1: Basi na chiteni chizunu pa kukhala pabodzi na mbumba milikhala ningana ndini nsogoleri yao pa chisa cha Gonda Shibabava. Pakutoma ikhale yakunesa thango khonda kudziwa kuti ninji pinafunewo dzinza iyi mphyanji pinakomero na iwo mphyanji pinaipiro na iwo kuna kupifunza pikandinesa daza pilondezeni kuti ndibva kuli mbozi awiri atatu palongo chinakomero na ife muno ndichi chinaipiro na ife kuno ndichi mungachita tenepo mwatilondeza na kubulukira pene pale ini ndikutweza pyonsene pinalongewo pinalonga mbumba kwene kuli kuti ife tisapano pachisapato pano nkhabe funa ipi pachisapano ife patisafuna ipi kutoweza pili pinafunewo tenepati chinchino nalonga akulu kuti wankwanisa gosha wankwanisa gosha thango ndikutoweza pili pinafunewo kweneku nsiku za sabudu munthu onsenene asenda kapembera maigreja mazinji igreja mazioni apostolika asenda kapembera ife tikafuna chita basa pakutoma safundisa mbumba nsiku ya sabudu inakwanisika kuchita basa yolonga sabudu ife tikwenda kapembera nkhabe munthu kugombana munthu pa nyumba tichiti nsiku yanja odisera kuchita ndibingo onchipose tisatoweza pepi pinalongewo nsiku ya sabudu tisalonga kuti nkhabe munthu anakwanisa kuti achiti basa ache ole igreja katolika podi igreja zinango zinachita mamisa kultu nsiku za domingo podi chita mbwenye azinji nsiku za sabudu pae nkhabe mecho podi chita piano nakubwera na kubiri tani anthu akoneko nkhabe tera nsiku za sabudu kuti anakwanisa chita basa ni nsiku ya kupuma ndi nsiku ine ndewo kava mwambo wa mulungu maigreja mazinji kunepa ipontho Gonda ndi mbuti ya kulima nsiku za domingo anango asenda kumaminda kumaminda ale anapembera maigreja amazioni tani asenda nsiku za domingo mbwenye ale anapembera kutanda igreja katolika asatwezambo mwambo nsiku za domingo ni nsiku ya kupuma nkwanto anango ni nsiku ya kuphata basa mbwenye dziwani kuti anthu akweneko ndi anthu akuverana munthu asaphika bwadwa mbachimiresa bwerani zamwakwe ni lekuli pakobiri thango ndavika mapira mauyanga uyu mapiranga bwerani tizamwa kumwakwe ni bibidi apesi
0: mbana naiphika ndimo
1: anaiphika ndiwo anthu mbumba inembo ndingaphikambo podi kwachimirambo bwerani tizamwe tizamwe pabodzi pene mbwenye mbumba asakhala na nsiku mbapirana kutepa sumaneni ungana anampeta achibwerani zamwene pyapezi anango asachitisa kuti ndinakabasa kanga ndipheze nimbo mungamapepa munamwa bwadwa mbwenye kazinji anango asaphika bwada mbapasana mbakonda
0: anachiungano
1: chadidi chakupirana
0: nzizino kuveka kuti pakati pachivirano chinachitemwe musagwesera nambo mwadidi pabusi pene na mkadamo wa distritu na kusapiziwa kuti nzizino mbuya Sergio Arnaldo Gove ndi administrador wa Pashibabava asamangambo lendo mnaimwe mbamuenda kacheza na anthu ampisa thango ya basi na patwa pakati pa posto
1: tisenda mbuya Gove alikuzesa maphatiro abasa kupitiriza ale adasiyiwa na anango adapita na munemune ninga maadministrador anango iye kutimizirambo akutimizira kuti anthu akhale na kuphatapaza mbakhonda kunyindira chokupaswa pezi chokhonda pezi kuti thango adzinji anango akhadzwerera tempo ya makalamidadire dajiwe funa mazi kuti pyonse ndinapaswa pezi njira ineyi iwo ali kufunzisa anthu kuti wangisane na kuphata mapaza wangisane naku saka ndima zikuli zikhale ndima zakukula ndima zenezi zakukula zakukwanisa kuti imwe pakati pa imwe munakwanisambo kuthambaruka na kugumana chakudya mfuna mugulise mfuna chitatani mmalo mungakhala na mphamvu yakuthimizira pinalimemo Gove pontho alikupanga anthu kuti mangani nyumba zikulu mwambono siwa kalene na anango maadministrador adapita na mwenemo Govi alikupitiliza kulanga kuti mangali nyumba zikulu mukwanisi kupita mwene mwadidi mukhalembo mwadidi mukwanisi kugumanambo chimbuzi mukwanisi kugumana timbuzi mbuto yakuti munenda kathira madzi khalane na mbuto kuti mungakwanisa kusuka piombo pinajiranemo upikemo padzulu piumi na zuwa pyadidi asafunzisa anthu Govi kuti pakati pachisa musafunika kuchita makote mupedzana mungaona kuti uyu achepero na pinthu pakuchita imwe muna mphambo pedzanani mukhale anthu akubverana Govi alikufunzisa anthu
0: ndalonga thangwa Govi mbuya Rufini nakuti mbuya Serge Govi ndi munthu nangu kuti ndisakumbukira ndzizuka chitene desima primera desima segunda akhala akuseka kakamwe nkhabe anyakufunza adapita mmanja mwache nzizi ukafunzise historia pa xikola sekundari mafambisi akhali munthu nango wakuseka kakamwe na anyakufunza ndikukhulupirambo kuti kuseka kweko ali kupitirizambo na kuchitambo na mbumba ngati mwa distritu ya xibabafu pidavene kuti mbuya Govi nda xibabafu ndakhalambo munthu wakukomerwa na kudziwa kuti anaphata basa na imwe
1: ini ningalonga udidi wonsene nachita Govi anango alonga kuti wa Rufini kunyanguta bisapato ya nkadamu anango kuti kunyanguta sapato ya nkadamu simu tabwerani muzone na maso.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kama lang huku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji bide chitika na mwendo wang huku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pae mpulisi ya mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangbea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Maisabo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisabo, maisvida.
5: Muchunga mijo, uu imukuvo jijai maningi wa Bankuru Mosambiki, kuzoti nyamasi, tinada kubuya ngometix. Wakamba kuzwa rishinangwa metix, unuziva ino shanda kudini. Metix, izano limwe rukulipa pondopo no pondopo, lino shandiswa mabanko shavo. Zano runeita kuti, utumire mare kuvira kubanku limwe kurukuenda kulimweni, ngali yondoyo, nguga iliese, njiku jese, kuverengira nukumpiriko viki, no njiku jozororo. Inoshanda kudini, ainesi, mkwinai basi mmakwanja o banko rako, tirikunanga internet banking, maaplikativo no USSD. Waro unu ziva mko wapi mtengo o unu tendehu wa kutumira? No Metix, vandu havo, vangatumira dakara makumaviri o mazana o mametikari panjiku imu ngokonta. Kuzoti komponi, jingatumira dakara makumashano o mazana o mametikari panjiku imu ngokonta. Je, kuna mundu ngo mundu, baseri aliripu ichiricheze, kuzoti kuna komponi, kulipo kwa kona, kuno temwa ngo banko, noku utatijua usitu watumira. Asi uchaka nganwa ngari yese kufunjisa banko rako, kuti upue masoko amwe. Inokasika maningi, ainesi, inonyindika maningi, Metix, mare pondopo no pondopo.
6: Kani unofisi wakutu mundu haruwese ano tendehwa kudula apawari shwiro yukita mfata sungu pomweze nukudula ngocha kwete kwete urukuvunja shkona maningi lantu vanaita msharujia uchika nukudula zinarako ukavona wia nushaisha kubata pamtuntu vanaita mshando jukubesera pongano ngonda wakita mfata sungu nubagari azinesi kwa vaibote lako Locha kwete kwa eternozi, linha verde, 1458, jamesa kwa babo eternozi, fala criança, 116. Maso kwa ewari, anisajwa pondopo, endei kovunja kuno chikwata, chumajimai, anitabasa, pambuto iya, jinovanekea pomtutu pa unungo undiwaro. Apa wari, kunanga, tamba iwari, iriko pekecho, mbo chikwata chinozi, rede de proteção contra exploração e abuso sexual.
7: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo. Garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, a Pop 20.

0: ada sakramenti
1: zina
0: zina mukuya no chiro de jesu amusa zaine kuzira bwani no sasofara dikito kabuji pachigona ndenza nyaruse yakwa
1: zvakanaka baba Musa Zaine waro munoda kutambisani panguva ino
0: ani kotanga mutambisa muzvina heri zvezvangu ndoda mashiri ngatambe ndoziya kuvana kuna Zaine ngatambe kuna Karimu ngatambe kuna Adriano ngatambe kuna Fatima ngatambe na Serena ndoziya nenda kujisha mwari kuna Jose Osore uzivika nikota zingu ngatambe natambisa rasiku dosa ngatambe kuna toziye teno kaliaga no ngatambe na Petoreshe mzukuru migeri no kula ngatambe ndoziwa nganga jenda tanto no guara guara nenda tambita chekuru wa Jose Miati ngatambe kuntono nivajima iwao ese ngatambe ndatambisa ngarira ngatambe kuntono kangwara ngwale kabuji kuna Francis kule speto ino ngatambe na takuru ndipo ndata katungu kuna titia gaineshi ngatambe na mna wa mari pamasanjali ya kofa na titia mafumu ngatambe nomajisa vira espeto ula jimusandiki na ningi pafo hapo lumbira ya tiwishu wa mbuji ngatambe kwa 84 nomamweni mundasikia hapa wali ngabazi msungumizi wa kili kimuta zaini mvira kuna bwani mvatofara titia kabuzi panyalusi ya kawazi
1: zvakanaka tinobonga shukurani maningi baba Musa saranyushoni
0: bonga tinobonga
1: tadavichana mburukiri kana tadavichana na baba Musa mukati mwa mukuvo uno tiri kumpali mabasa ngondimio chindao mwangwana na kadari 8251314 foni edu shi mukati mwandima tano mumweze mburukiri alo
2: oh masibese masibese mbuya
1: Machibese, zina ndiani?
2: Ndhamu ndishanashi kao shamanika po managuru mtu wa Tanga.
1: Aha, ndazosho.
2: Naona manji mbuya.
1: Ndauwe?
2: Ndari ndilibu inabuina ine venu kumweko mzinda wa sofala.
1: Ah, mdu kuverikata shinyungwe, tisu tiribo.
2: Shinyungwe, ha, shinyungwe, kwa shindaumo, shibaralato, shinyungwe, shindaumo, kura kusipunzira basi.
1: Ndizona, ndizona, zina renyo ndiani?
2: Ndhamu ndichanayo.
1: Ah, ndhamu ndichanayo.
2: Maona chikao samani kabo managuru.
1: Zvakadaka. Muchungamidzi ndakani?
2: Ah, ndiri bwino bwino ine, peni mwepo kumwepo ine ndiri bwino bwino redu zvisasa. Mutsvakadzwa pamui, pamui validana atsinza.
1: Itisu tiri ushoni, taida kunanga kuti munotambisa yani, muna vanhu kuda kutambisa?
2: Ah, walipo inde, walipo kuzindisa basi walipo.
1: Ngatende.
2: Ya shakuyama ndibepo muri banchini muri pamikrofona nzani wense mumbaramisa na ubasa na zeke niko walibevome
1: tinabonga shukuru
2: kubira kuna aka franku maishora francisco tembrimbo wana chatreki zai ya ganil karule zizina na akilino wakile kubira mariano josensi akoneka shemba tembrimbo wabomu na francedon akoneka marimbi na rauli manyo akoneka po marimbi alibevome kutakwira pa sandusi hapa kuna Armando Fizina tambiri kukulimba vome na Dova Silva mtrasisikia waje kwa mazoe hapo alimbe vome na wali wentu wabdefisele wa nyimbea champepu sikazi kusofara wente wente walinde kusokana kuna siko samanika kwa marakuru mtu atana na mkanae kwa mwazana maguru kupana chikwa mrele chikwa mkirana imepa na ispivano chikusa nyimbea champepa sikazi kusofara chukurinae mabasa mbuya
1: tinabuanga shukwa ni maningi baba Ndhamo saranyo shoni
2: Ndavenda, ndukupeleka dilikado.
1: Atira bonga shukwani maningi ngokuzwa mushireketa chinyongwe, mushiti aiwa itisu chindao tinozwavo. Nzo ushoni ngokuti kamu tiri duzi na duzi kudare. Atinga pungei, atinga tami kuzwa chiri chese, pazia zvomuno vereketa zvomuno buya. Tano mwezo mpurukiri, alo.
3: Alo.
1: Azina.
3: Arukushokota ndena mlimba koko.
1: Zvakanaka baba mlimba koko munotambisani mumangwa nani akadari?
3: Ndinotambisa vese vakuzwa radio mutambisi varukuru dari kasa chimwene chaukete mumweyo sasa tangiriyo pambirano radio kuguma ya mzingu dzakawanda ndinotambisa chimango yese ndikuzwa chimango kadzi chimango rumi vasikuru vosimango vese vaindiza nini kunanga nini mlimba koko ndiri pano hapa kugogo sorata Mangu yesi ya kazo ni zirangu kuteturuka dara ya kumaguru Rukumatete, rukuma mashanga, mamboni, mzini, marufani Tambani shurupazo na manu sakramenti mbasaka mtokozi dara Wote ndataka wote dali mungu mwandi ya shira. Bye bye. Ndesere heka mpengwa koko.
1: Shaka nakora pangwa ino. Takuzo kuimba ka... Zemas, ondopo na lidi wa chitikuru ndai.

0: wedi
1: ndina i wedi ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu
0: panzizu uiri na mapindi kumi ya kumaskati
1: tisa kuzeserani makani
0: zinyimbo
1: mapindi na pindu pisinji
2: pano paradu musambiki.

0: Shakari mpurukiritiri mshirongo ya chongano intu nombirikira musiku zuvuro ya maserino takuecha kudavichana no mumwezi mpurukiri marukuecha kutufonera. Halo.
1: Halo, halo.
0: Bozinoti.
1: Bozinoti, natokwene.
0: Tisutiripo, munopona ushoni, zina.
1: Zina mugwe na Manuel Gopa, mutundo nyangao.
0: Baba Manuel Gopa, mwativi gire nye kufira nyangao?
1: Nda ukrenzi indi zviri basi.
0: Tekanyi tijizwe.
1: Yokutanga, noti shuwa kare hiki ndamiyata yukumoyo.
2: Jingiji.
0: Shuwa kare hiki ndamiyata yukumoyo?
1: Ande.
2: Shitu shkunwe?
1: Nata ndalamba.
2: Jingiji?
1: Ndalamba.
0: Funde?
1: Ndalamba.
2: Na zingamba?
1: Nata ndalamba.
0: Maramba shesisho.
1: Ya ndalamba jesu, ndalamba watakani.
0: Shakanaka. Tekanyi mwedi kudea mnayo.
1: Ndo tekanyi mwedi nanga mwana wa mayu wangu ana mkono mumu. Kimazibu waka mbata habri kizirini se mkira basi.
0: Mwana wa mangu ana mkono mumwe.
1: Ama waka mbata ni se mkira basi mwe ena hamule girini.
0: Mshaka mkira basi ena hamule girini.
1: Mshaka mkira basi mwe mbatuwa ni ena hamule girini.
0: Aha.
2: Nghala.
1: Nata na tandaranga.
2: Bundi.
1: Nata ndaranga.
2: Wakamuisa achaka
0: akamuruma ashaka mushaka muhera pasi muntu kurumweo yena aregere
1: na wakamubatana wakamubata
0: wakabata wakamubatanye akatama kumhera muntu kuwa pasi yena amuregere andogala kambata basi
2: baja
1: nada na dalalama atiseni duri hangu mwanjira mashirete to hapa
0: tiduri lenye
1: ndende nanga jwa galeri tena nanga jeri kumoyo ndimvumo.
2: Okay, ago yo kumisira hi
1: yo kumisira nanga mwana wa mayongo akambata ni sembra pata mekeni shiwove bisitra shiwove
2: shiwove
1: shiwove shiwove shiwove huu machala kia so
2: ewe shi mawele getero na
1: amale nchimaka chino amale chikoko vero na
2: chikoko vero ha
1: ya nchando chame
2: tabu tabu
1: tabu
2: tabu je dunga ijwale
1: ai tene tene magani na kile tene je ndeje
2: gufu gufu ari na moyo
1: gufu gufu ari na moyo gufu gufu ari na moyo agata mali mbaya
2: nat kalamba ngaita tsotina nat
1: nat
2: na konya
1: ndakonya
0: zvakanaka imwe zvingai teka teka teka teka Shpuangu pwangu chapuangu la msekesa, msekesa wa sara umire.
1: Nongeta mreno?
0: Ndaramba.
1: Na ikonia, nezuzona kutuwa ino zala
0: sakramenti. Tabonga, zikura ni maningi, Baba Manuel, sara nyoshoni.
1: Tabonga, tabonga.
0: Shakana kumoro, panguwa ino takuti tipeke jimkana, Baba Jose Mpari Mbendocha, vazi kutivirengira mbirikiri ya usiku zonya maserino.
3: Kavya senini Jose Mpari Mbendocha mabosi noti mabosi noti mabosi noti andavia kuno limwe dhodha ranga no mwana waro dhodha iri rakagara no mwana waro laili mama gadi akakura omabomore mabomore yaro hanga ichiri mwango mulairai zvino kanga no madhede aita basa kukwamura mabomore ngomkubo wese achai gogomerekepi. Zino rona kasonanga kudali. Anoda mwana wangu ngaende kopeja zuva ra ntero kutakatira. Akatama kwa shuri wa mabomole ngoma ndede, mwana wanotora haki. Mtakadi vakajinesa vantu kuti vaende kuona msikane wiya. Ngoti msikane wiya hachaita. Msikane wiya mamsota dali. Mwega mwega maitetemera. So kumlingira kara yake. Mosota mata make arkunjanja mosota ditirake mukasota nchafu moringira sule msara sule wakaita kulera denga gata gata rikusekesera ai sabe valipo no baho shikali piwe nini denga zonyongoro famba peya mapeyama amungazvidi kaizo pfava narume wananga ivana rume ngbena kwajo kazako magaravata marorojo akanangwari chapeu busu, ukairingira dali, wovonawo kuna katia nisupenti ya rushoni. kwenda kontoyo voguma uvunjwa hapa na damjimaya andidi mare jinyere andidi so endani motakatira kumaminda mkatama kwa shuli kwa bomore mwana kaji mnotora novia ndo mdongesa mpinde na ena wakati nyandi vili kwenda koguma yo ne uma ora detempo haiti babomore kwa shuha watoluza wovia barikufama mweni no jikaru kurufume no mfala pena kunuhira vaenda waguma nada wahihwa vamwe vanova ano jimdududu vamwe kutopakira ndeki vachenda ko wakumagavu vachenda ngosoka kontoyo tindakotora msikani anangwaini aitiki kuguma zviri kuramba vairuza manje zuva rimwe kakazova musharuka wamwene vangano mphezi mumbiri wake wangano chibembe zvinguvo zvake zvatenga zvimavhecha denga zvanguvo hazo vhuchi rake ranga rakatonyangaruka nosapato zvanga shikatonavo nemakwada oshinero achitotama nkavo ngosoka ake tamantekenda nombira jake nochikazako wakaguma wananga nini baba ndazova pano musikane so anotohwa ngwenyi ngokuti uende kotakatira kumaminda watama kuhihwa mabomore kumanthede watora tao ndaida kuyejavo vantu vakamuseka maningi kunaka kuno vantu vaiviya vantu vakasimira vanofema nozvindani zvinotumbwaira ha vakaseka matama kakufoboka ngokutamba ngokununa naiwewe pape zvinhu zvaonendera rukontoro ndakadi mujaha wakananga ndiregerei vatezvara vazuketa munthu vakananga ndini wese anoviya pano ndi munthu so noda munthu ano iti dhiya yaintero ichakakwashuha bomore wakabata gwanja vakaenda vatezvara vakananga endai uguma utandijwa mini.

0: Hey, mantedo opera. Mantede kakupururika ese kuwa chivila mulindi. Kakupera kufa ese. Neri mwena kabuda kuchenga mabomule. Ango mkuo mshoma nani nakubuda. Alikenda koda incha batezara. Papa, tungamba nikubia kusika kuminda kwenye mwezo shona. Ndasukone hwani. Batezara katayi, ula jino wadoni wako wa mweni wanashitotiza mchilisedo yu wazaita udini. Watnada, sambani mwabona. Batezara wakavia. Usika sika na yu na unanganada. Hapa nabomule na sokodoku. Wakashitongo bia ningapa. Kakukuma kakenda kutatijwa. Kako kanda. Mantede ese. Apera kufa. Awira mlindi. Mki. Wakatingo basara ndabata. Wakati. Ii. Mwuru mpambo. Wakakuma kanyi. Wakakaya kaya kutora buntaria. Wakali sambi jisa. Wakali fekesa so kusimira. Kusimija so kusimira. Na yena wakamkururi la zaenga anaso. Saka fana zona sumavecha. Wakatungpambo simira wonga isu. Batai jimia irako kakumdonge sana uskonde zo ufu. Hendai kanyi mjimia indie na watora wandiponesi. Mtakadi, mujaha, wakabata msikana. Wakapereke juango madoda kitibaende kosia. Musikane waenga no gumfu. Laenga nakati tumkati padoko kudari. Lakanda kajisa gumfuria kaliringisa mjaha numbira jake. Wakafamba mbanja. Wakatanga waimba. Ndori jambira jamalwe ndere kandi. Ndori jambira jamalwe ndere kandi. Ndori jambira jamalwe ndere kandi. Atumba tumba. Ndori jambira jamalwe ndere kandi. Kufum kuf. Ndori jambira jamalwe ndere kandi. Tumba tumba. Ndori jambira. Akona. Zaita tumba tumba. Waitikinya gumfuria denga pozina. Akari jaoli jaoli jadari achimba. Achibata gumfuria. Apukum pikum. Afukum fukum. Afukum fukum. Achipinda. Entao kakutopinda. Nomjimaiwia. Zamare. Kunyumba pake wosiwa. Ndao naasiwa wotovia vashita mpururu kutitasia mjimai. Zeda ulevini. Zeda kuleva dali ngano yangu ya guma nini Jose Mpale Ngwandocha kubaraka andocha. Zeno leva kudali. Kuti kushorana kusekana kuti uo hapana changa kwa nisakita ngu kuti yena wakashupeteka. Nukuti wakashopoteka mabereketura mweni. Abzukuda kaja. Abzusiano kuna ngatingana wakachonga nyama hapana changa ndita nindi na mvivi muviri wakakura anga nditi chilichese kuti hanga kwani sikita chakatukuti wamuno shoraro ndiyena nuso kwani sakita zero zokupinda wewe wakanasa kuti wakanasa kulupa vonani vaishora chinya kampezi maji chakazowina chakatora mkaji vese wewe vainangati ati viri wakaruza tikagara mkati mokularama tishashorana tishaleru sana. Ngative tili vantu vanolele mejana para kutizuite ushoni. Kupona komuntu anokuziva ndimari. Ngozenda kunanga ngano yanguti. Ngatilele mejane, ngatitiane. Muntu kularama pake marindena anokuziva. Ndachijika nini. Baraka ando chwamparimba.
1: Kampani kundo chwe. Tabuonga nungane ya kazana kumpangwe.
2: Mzakadi kabara.
1: Pangwazano nonalamu.
2: Nonadirako.
1: Dizone.
2: Só que na catapu ainda bem um pouco ele tem da vigiana nem um engoito 251 314 vamos ser sua já sararim

0: kani mpulikiri tirimushirongwa chongano intyo nambirikira mukati mwusiku uzuro nge manserino tano mumweze mpulikiri pa 82511314. Alo?
1: Alo, boa noite.
0: Bozino, tizina?
1: Tizina hapa mkukwe na Augusto João Meno.
0: Baba Augusto João Meno mruku wapi?
1: Hapa nimi nilikuno kwa lakwala.
0: Mhm, kabuji, sakanaka. Matibi gire nyi kufira kama mkwara mkwara?
1: Hapa na mitra nimi.
0: Tekanyi tizwe.
1: Ingendele nene nga hii. Ye mwana ya kanyi teze karoha, aigumpa muzi.
2: Ingarawa.
1: Mapembele.
2: Ingwe nizwe?
1: Emweni nga hii. Emandu kwa lakuma tuyo basa kasemile siapeo umiro nchibuda majiwa.
0: Magoma.
1: Mapembele.
2: Ingwe nizwe?
1: Hanjina, ndakata jendoke wani.
2: Jendu kai juari, gufu gufu harina moyo.
1: Gufu gufu harina moyo.
2: Ah.
1: Ngeta samba.
2: Nat, ringeta, sasa tuna da nat.
1: Gufu gufu harina moyo. Nat, amule mwezi.
0: Mwezi nga hii, teka. Mwano wa mai wangu wakachena pandani.
1: Mwana meno kachena pandani?
0: Ya.
1: Mwana mango kachena pandani, mbeita... Nata, naikone.
2: Yo, kumisira nga ishi, karafa. Chalele kabuji, chaitamba.
1: Karafa, chabuji, chaitamba.
2: Ah, dalika.
1: Dari kampuji ke itamba. Nen, anget ngerawa?
2: Nat, talamba.
1: Awa, dari kampuji ke itamba. Nat, dari koneva.
0: Zakana kababa Augusto, tinobonga zikuru wane maningi, ngukutufanya na kumaita, saranyi ushoni.
1: Obrigado.
0: Kiritiri kwenda chiguma kumbiri mukati mo yedu inundima musiku usuwa nyama sirino takutaka kuna vichana no mpuro kiri ugumisira anasoda kutifungisira chino chirongwa 82 50 11 300 G14.